opo sana ng grong ekarium mas opeta ta ko mo po vimus eti kondre bung stray def stray winosa frede kado na wifesimang heri libi tena dede visa feti ji sranang.